0: Tsing sa pele ki chi tan thu pa hiya Pu nga si na me pe chi ra le la mintu Sinagla
1: Taran ji la
0: No, la ta kina
1: An si bang jaman nop che che tawa chishin la lishan na ro na la
0: Lise, ta kina
1: Chi ten jia guan la, si ji ru yong xio
0: Lise, ta kina

0: Khar na men khang, jie ri che ri me kyang. Ki ki lu sim di thang la, di ne to kur shio. Khar na men khang, mi ba sang bu ngak sang.
1: Dari ngi nye de ya jio tun zong di ta chi be xie ne ki go di nye.
2: Zor di ta ri chung lu ne rin la. Chung lu ne si ne ngan zu ka kyun ki.
3: Ba di rin di ro, pe soa ri be ki su kyun ki, mi se ki che jio yok jio si. Da nang du ngi ka xie ji da di ne.
4: Zor di da lo zhe ne ki tak jio si zi da tanda lo zhe ne du mang bu yu zang an zhe ki go ri zi. Rak zang si.
0: Long ki. Timbala gurwe ngingdam ki rymo. Lezen di gyune guni didi tangtang yongwar mu.
5: Shala gurwe di gandhi, nima rila chongdashi, kansi nige songwa na luwu dedan yongmeri.
6: Bumbu yu, gibu yu, lakwa yu, gambu yu,
5: chongdashi sandakim luwu di chongakim.
0: Tanda, kirang ki sen shiba dini, pyonchong longching nyenchi lekhong, pyoge longching ki, parnang menkang shibe, ditang luji lezen yin.

0: 마대 사부 제제다 로 카셔지 친수를 암질라
1: 네세 다 조탄다 다 파모부다 준조 요메다
2: 팀밍키 기란리야다 디탄다 공게 잡샤균야다 경매라인 피베신다 이렇게 넣고 두고요
0: 신발 페민도 암질라지 제네 경매에 넘김도라 또 지다 같이 세네레 사투게레 또 사야한들 당가가 지금도 다 르부티 근데 이나 또 같이 세네레 다 yār dōyā mē rē sē rē chī
1: chī chī. Kēnā, nē tā tē tē nē tā pōhā nā tsā rē shā. Nē tāntā pōhā, kēsē pōhā shī tāk chē chūng yā tē chūng sū nā, nē nyam tō lē tāntā pōhā nā būyō mē tē lē tāk chē shī nā nā.
0: Lēs, Chöba bö yunggis.
2: Bö bö sorti.
0: Di po da jwa yina.
1: Jwa yori.
0: Lestila.
1: Bikyan cha dunzo.
0: Lestila. Bö bö yunggis. Toko po nis. Madam kartoya me besre. Kenta chi shikiri.
1: Riri.
0: Lestila.
2: Amchila ta hantak kesa wanchu lagi ne ta tabu cha cha bi. Amchila ge trego doy na shibu yina. Mengal teche poshi takze na yada yakshu riri bala.
1: Riri.
2: Lestila.
1: Poshi che. Nha ta po na bö yu me dile nyam to
2: shi kina.
1: Less,
0: less.
2: Les les da kirangi netal teje amchila ge yakshu chhonu phosi kyen sung ru bal an kirangi dan de kare phosi kyen na chik no da ba nyu gru be sung ya to do na ya mi be din nang gu min do la
0: les les
2: les to le le je be ge phosi ya gu chi dak je na a la
0: les
2: les an di dak je je be de sik je yin amchila ge ti thyong ge kinang ya chhe gu da sue me kan nang gu do an di sung gu ru bal
0: les
2: les an kirangi nyu si kang gyo cha ge yon be min de su gu yin

0: ngazu miyu da tsimasu tik tsi chik zhuu xa ha san san la xe enze chi nyung kudu, tiri.
1: Pegi siri la gyunga nang si pa nang ki ka di.
2: Pegi ting rup ke wang ki rik xiong song ling to ra.
1: Tadakigi zin shi ma ti, pen zhong xie zhi bi, gyun du xi zhi li zin yi.

Tsengelengke, nganchi le chen di phulu suwa rikpe dekha minja we chile memba din shu che ne, gyundong ne chika ki go le lengke thang drolin shu yu be. Tsengelengke chu nganchi resi ni me ningung ki chu chu chung ni thang gam nga ne, chu chu thang bui par ki te dong le chen nang shu nang che, chile memba thang di yu ne chika ki nang tun te le, lu di thang drolin nang yu ke shu yin la. Timi le chen di na, sa go ji me resi ni me chi chu chu chu chu bu ne, chu thang gam ngab chung ngay ngay to, gyar dong ting ji shu yu be. Tsengelengke ne, rāngrāng sūsū tūjū kī kōmbār sīng nē ngāng zhū lī cēn dāngbā nāng nē sēn nāng gyū chēng gui nē lē shū yīn lā.

0: kukurba ane tene kien si tabche tama neta sik yu zan ane tizu kanga neba la keche yagu chi neta karido tizu kanga sebu chi je ane menjo shi ya di tabla yagu shi resha
1: nisi ya la
0: konga nisi ta jini sakuyo naza tiki gyu ama te kar resi suna ta neba sumle peke changwe cha te pe cha je lu sung ki tanya yagu shi ma tu ta naza di chungu yorwa
1: jishi ya la
0: tila tenche nga zu menjo gyurim nalo le zo ta lu ki metru so tabda tangma ta lu sung nam rang rang kene su minta shi ya te ke chenpo resha
1: ane
0: tine ta MG shi ki ngoyne shi ebi na neba la se tang juen lam ki pang lang di shi ta shi kome di ka se yago ta ko chi kyo mienba che neba rang ten che la goya di ken shenpo re sha dindri re duwa neba ka shi gengo che ta ene le ka la di ma sa ni ma sa gang ka ka bi na ya neba di su gu kyo yong ni kyo ru chuk duwa dindri song za ya na za shenbe dindri lang ya ki nyinga yorwa
1: zhe che la
0: di chun zin yago shi ya di MG rang ki neba la biya di ken shenpo re sha
1: nisi MG
0: la dindri song za ta nam yu nāza tī mēnchū shī tū tsāmbā MG kī mēnchī trēba jīguwa mā yuwa chī chī nēba tā mēnbā nī chō sūng chē shī chī chē nā nī mēnchū tī tēwē kiā yā gu yung yā tīng chē chī chē tū
1: tā
0: yā ngā tū mēnchī wū chē nē lē nēbē sē tāng chū lām tī sū pāng lā yā gu mā chē wī nā ā kua mēn tē chē lē tā gā tsī gā tsūn zī yā gu tū gā mīn tū gā
1: nēsī lē sē mchī lā Lese lese amjila, da jingi sogu nesi namdo neri kinchashi nele da amjila ge sueme trewe jelinga, sueme di amjila gusun jirub chije da ndes chuya harwa amjila. Di minki dang nanzu se tang chulang muto li nele kirangge to nan nan ya harwa. Da kirang sueme chugi chugi yang tungzi ngamuri dinze chuya tang yang siri chu manyam dinze chubi na kirangge da changa di maja ya le ya pen tesam to meb tang menchu ngu nubati go zhuo di harwa amjila. Di minki dang nanzu chulang mui ne chashabi nele zuja rinpo na ya. Tāngnān shīngkī tāngnān zu lūbī jīcē līyā chūnjī nāyā, chōy kūmchī līyā dā jūjī ngīdē nāyā. Dī zū sāngmī nā, kīrāngī tā nēshī mā chūng ngōng gō tā, nēshī chūng chābī nā, dē chūnjī chīyā gī tām lām sāngbā chī rī shvām chūlā.
0: Rī shā tā, nām jū tsē chū labyā tī tā, nē pā lā tā tēngī tī rāng chī chī tā, tī rāng, tī sā chū mār tā, tī yōng kā mā tā, bē tā kā yū mīndō. Ani njurik kanjie mazib tinte shigduwa, ta tinte che mazib ne yang sugula kunzu ke chubcha ti kuku yorwa.
1: Re, tsuchu tonyom chingmarwa.
0: Tsuchu tiga, re, ti kuku yu zang, pete ka na yongya mindu.
1: Nese.
0: Teza tingzang, ki kechita mazib na kexin huwa chiliyo se, ti kexin burisha.
1: Nese, nese, mjila. Rengi ki lubyu na lo ki ta tsuchu tige tangi yinbe meng shi tohli yorwa.
0: Ho re.
1: Anki rangi ta siri di, anki rangi na zide nuebe ta nga zonga zi tobu dienbe siri ta nga zi tobe tongzi yang rembo chuya diri yorwa mjila.
0: Re, pete pangs na ni. Yang nebe azi tinte sik tuka tinte sanchi tsoka yoro menzi kan shimbe ina MG ti masa ni masa kan kaya gri to che saya yo mari sik tuka Ani tinte shine yang tokta si ting mindo
1: Les les MG la
0: Kari shine le tsui rinpo chi ya siya di kichin puri shi Shi ni yed menga yon ne le pome tena cho yo mari MG ti sachi u mari ni sachi u mari sik tuka Tinte meb che che ta kanda Tito yang MG liya gara ba
1: Je je MG la
0: Chitu zamba samno yago tangje pa kase wu shi chi ya di kichin puri do.
1: Lese lese, toche namchi la lese la. Tang na zu, jingi sikwi bang nye di ngwene cha xa bina, tang na zu pilu suwa rikbe mikse ki suda dinja yorwe la.
0: Ta di mikse ki kichu yuk chin puri do.
1: Lese.
0: Ta kare si na nga zu, ta nam yun ne pa tinja rik su na ta, ta di kare cha ki ngar chi dang zi di chun zin shi ya me, ta kong me chi ki yorwa, ta dine metro su ya, ta pizi shi tab ki me tang ki yorwe.
1: Lese la.
0: Ani di ka la shi ne, ani ta, Pagne torba sur tinte, tayang ma nyingba tinte chungsu zuna Pagpe buka shiangdab chiya ki ta je chue tinte chukme Ani me mangbo yorwa kata
1: kibato
0: tinte chukche Ani ya yagu suya tinte risha
1: Nisi
0: Ta jame ki nyambu je ma tangpa pome rangi Menju ta tandangay shuya ki ti sungde she suna Penyu yagu tungi du ta tandangancu Menzi kan pagne tega la sha su suna ti yore, negang yore
1: Nisi
0: Neto kan yorwa Tina neba ta tandabado neba shokto nyabri tinte neba mangbo yungu du
1: Nisi
0: menju ge tablam taga rangla chi je ane yago pen chugi pen bu tu
1: lesi lesi mchila da jingi sugu gi bang ne di ngu ne cha chabi na da kirang kong me din je da na je jingi sugu gi da ngana zu changa gi che chi di da da ji li ya xa ar bal ti ming ki da ngana zu pilu suwa rigbe chi ju gi me din je pe ju da na je zu ma ga suwa di ne ri bak be bu sang tab che je da ngana zu je ju tang chung me so mang gu pe ju da na je da kirang gi kong me chu ya di da suwa chu ya gi me din yi song ji na je da jingi sugu gi bang ne di me ju nang wo ri ram ji la Lese lese, mi mangbo jik tu na lol, tanga jingi sogu ne yu, tanga ya la tenki ki pang ne di nagribe, jingi sogu ne

0: 모수 개배하기 깨지기 멤버세제 불 뒤수도 채웠다 채웠다 했다 뺏듯이 계속 쉬고래도 합들한테 내 말든데 아니 땡질는 마블은 뒤수 그래 아니 도세 남매 돈에 봐서 진주면 벽에 찍 찍으러 줘버더니 채웠다 했다 벤자선 안주 찍 채웠지 마무리 말해 가리 그두 카바 컨데스 딘테게 투어딘데 초야주니 다데 대역 봐 벤자샤나 란직 에 카르소레 포메틱 주밍 저한테 규제 아니 에 나도 가레소든데 그랬어요. 그래서 뭔가 컨데스 쳐버려.
1: 그래서 개 쳔불로.
0: 세상 딘데 이제도 지 포멀이인 아메세 봐. 불리 아메세 때문에 아메세부터 발라세 발라
2: ランギルのペロンの線の根部町で成長あるわ。だって戦士と他人部下にしても、パマプドゥバラレ、ダラレシャ、パメンゴネシャビネ、ジーチャネタ、ヤヨンリュウベミーランネ、ケジシジャンブートネシエナ、ランタンリンマントスレド、タバーレシシエシエタ、タバーレシチクロプスウソルタ、ジェテネ、アネ
0: chik randa keke chik goma so nye jire samsang chonan tiri leya rwa an tira indu zana chik ngune panangwa ki chik ku kharso re samchu re da zu du zu du zu kanta yume chu nyen se di ngune rangne kachim shibu jire sha di yuebe mangshi tola ane chik bage le chik ngune samshi kosala samshi tuya ki rwa dhuma zunu yo rwa an di shuna ane penzu chik chil da chik samshi da kuyang da ane chik ku kharso re tanglin saya juwar ba, ta ganga chikpa chikyan deg mara, paman bugu inna, chikpa chikyan zang inna deg mara irwa. Chisan dinda inna zo ra di ta tartu gu bage mingyu sinne tatu di tangi dun shubi nan shin ku digi irwa. Chisan dinda digi sinne di ku chik singbu chonan chire di yonya liya chik kadu inna li nganzu chik gyan tunya ta, xe xe tanya ta, chik dinda jan xe xe deb inna nganzu inne le ti kiuske yungu da susu lero inne kuchi inne da
1: lero inne kuchi inne
0: ten bugu ta tingsan bugu tewe dinde re chesan dinde inne sanne kubri bayan chik xe chana bugu ten amcho yebu lakwa dan sech me duwe tu sech en sos sosu samli nolo ta ras che che rin pen che che nge lurkanan bugu haji nge ndi lam nyuyu rangi chik pame chik ke xe dan ta khashe samta rang lolo mabu dinde dinde yungu yukiri inne singbu tingne ta kuinu dama suni ti rang li yabu chungro chame samche ti chigo di mena de rang tunda liya chigda gale kebya tuzu tanya, chosun tanya dide chigma arwa rang chane indi rema resne teta maare ta nga kurangzu gengyo re nga kiras lamgyo nima rangzu soya gengyo res ini chingbe tuane xe eno kurangzu gengyo re ini mashkune nga ya chig yabu che chig saya desu zu mārāṁ gātāsya chāngyō mārē kōnsu tō ngē lopchōng kā jāngzhē tā kūyō rā sō mī kīli yā nē jī kō ngē tī yāpū rā sītāṁ bī nē nē mī kīli ngō mē yō rā sī nā o tīl kā mā rā sī mārāṁ lā yā gāngyō mārē sī nē bū tā sūsū sūsū tā tī rā jē jē tā tī yā tō sī nā pā tsū tā chō lēng tī yāpū jī sūbū tā nē pā rā tī sim nang kia zi ka zu ngu nai di jik me du zi ni da di kuwa luk zhu jenpo cha zi de ya rwa cha zang ngu nai jik tanda da zhu ling gi nirwa si nye di tsua ju nu da zim ling zhu ren zang zu gu dun bia tsua ju nu ju nang ang tang po xa xa di cha zang di da zhu ling zi la di pa kya xa ya ge zi ma ri da di ngay nam gyu da kwa shu yu di nga zu ka zi li me ni am zhu nyi yu ya di xa ya da xa ya ur de li nye ya di zin do di li ma nga nyen gu ri si ya ku kore rangchung kuti kore nalu dinte re towa sasan disu yaa kore nyamba tsambu ta nganchu sengpan luti lega nalu dinte re raan di noo bata, di di bata, raan di chao bata di labu amar so zozo di nyamba kore le chik ku kharsor di nalu tanglin ta samshi ta chik kuyang rasa disu yudu zane ane nyamba tsamge chik samli nalu liya chik ku kharsor ta nga sudu masuna chik tabu yore sasan ta di pame di nāng tūwī nā pūchū lī jīg sīmgā lūdī lēgā chīngī lē dāblū māngbū jīg pēntuā dāma sōng chē yuñ gu dāma nā rā sā
2: Chū shī jīg lā sāṁ chū nā chō yu tōng lī māngbū gu yāng sāṁ mū chūng
3: Zhō līng lē dī nē lō kia kī Zhō līng kī tō nē dūn lāṁ sīng Dī gā nī pēn chō lōng chīng nian chīng lē khō pē kē lōng chīng kī ngō chē zhō līng shī bē chō tū zhō līng lī cēn shī
1: Rē dāng zhū tā rīg zhō tūng dī dā chē chē dā ngē sām nā ndē sām sū kia lā hō nā nī shū kio dā pā mē yinē zhā bū gō dā gyōn chī nyē yinē zhā bū gō dī chūn chī yu mān zhā tīn zhā yinē zhā rā dā chī bā yé sī chā kio yinē zhā wū nē gā lē yō rī dā yinē ngā zhū tīn zhā chā gō chī gu gī sāng bī bū gō yu pā mā yā gī dī chō rwa zhō wā dī lē mē rī ngō sī chē nā bē dī ndō bū gō chī bā shū mā chā kōng lī yā sī dā nē bē dī pā mā sū tū zhū mō dā sū sū nām kā rī sū sū kā rī yinē rī dā sū sū jīg dēn dī rī dā ngā zhū pā mē ngō nē chā shā bī nē lē sā mō lē tī rē shī kī nē kī bū tū sī bī ngē sā mbā nē sū kā rī tū nē rī bā xīng mī yā chū gu dī rāng yā sā tī o ngā sā sū a nē kō nā gā lā kī nā nī gā lē tī rī tū zhū chē chē ngā zhū lē chē nā shū gā pē bā tō chē nā shū gu yī tō chē chē
0: tō chē nā
4: sēn chō lā ngan chu le chen na phe be gun jun chu da wa ti da ta chi du yang ta be ni be me be ken ge ne ni to ju li nang gu ju wa shi gu tan cha kong xin dong xin be chu qi chung chang ma shu gu tan de qiu qiu ge be ga le shi zang bu ta yu bu 请不说给苏了这么子的十四切热球呢早晚呢去给每个不谈请求切切陆队日子这么难死前几成归学不提唐林难若了帕玛唐姐能先催讲普处村大道要个难若死去个音提铃里先给学习当年难看并不拉是连接学点讲过
5: 센트라,俺是我这周里的前提,日子里面小别去最古堂干不干的去最级别牌,听堂不懂啊堂,听您给其中去最短堂干不干的去最级别牌,也等修约。人家年初吧,头都露宿街头被科学了,军官约他们,中国古城看书人类科学,情侣恰上了,您也哇,今世真过土北,电波约把堂,黄白部队落地不能抽。 台湾各属南塘人民年初八堂天南季节不住不要吃八堂杂战年岁车队车马之外车队广播七路剧队陆续养八的车

0: Tsing sa pe le ki Chi tan thu pa iya Pu nga si na me pe Chi ra le la mi ndu Si na gala
1: Ta ra ji la
0: No la ta
1: ki na An si bang zha man do che che ta wa Zha xin la li xia na ro na la
0: This is, ta ki na
1: Jidin jia guan la, si ji ru yong xio, na'am.
0: Hello.

No, kisi sendo namlinge chu sidi chang zuni nang tu wa gong bi na li zeng ki te chikama ang cha le wa ge gu ji chu ye jing a dun dun gu ta chu ye sum wa ni chu chu chu ye ni gu le wa nga nga ta chu ye ni ge chu dun dun ji gu ji tu zu tem dan di li zen na le shu nang ge ge xiu yin le